Nane mangkin kaplengan panresian dianger aris meperagayan di tiang puniki istri utawi anak istri punike mama.

0: di pasar kayu nih.
1: Jadi ke pasar.
0: Edeng kan ada aja nak kena mengingat di dongos paling rame lakon malu ojok.
2: Didi yang ireng kayu nang nang nang
0: nang nang nang nang nang
1: nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang
0: nang nang nang nang nang nang nang nang nang ido pangindep
3: kene apa sok apa sok suwon sok
0: iki niki bakdo nek wek bakdo
1: nek wong mangken bakdo niki mang madong niki.